0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
2: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
1: Kanor!
3: Ay, yes, darling!
1: Nangumusta biya to si mama ni mo?
3: Sus, kanang imong mama! Lagot, so kanya kugangan ba? Kanang imong mama, manggol. Pwerte kay ba? What do you say mo, ha?
1: Isa?
3: Wala, kanang imong inahan. Maot kay batasan. Tanawa to yung iro, bilayas, kay wakan to siyang batasan. Nantay bugas, kusog kay mangayo. Pag siyang way bugas, kusog kay manto dire, kay mangayong tapang.
1: Ayaw, pag ingon anak, kanor, kay inahan ako na.
3: Ay, ano man na ginahanan ni mo? Nagsulti naman ko sa tinuod. Maot kay batasan ang imong inahan.
4: Unsa to, kanor?
3: Ay, ma! May nga daw ni mo, ma.
4: Kabalo ba ka nga diri na kumupuyo?
3: Unsa?
4: Oh, nganong murag mo palagmang ka?
3: Ay, wala pa. Ang akong gingon, ganong wa man ka niingon nga magpasundo ka. Kay sugatan nung tati ka. Giandam nung tanakang imong kwarto dere sa balay. Pila man dere ka kaadlaw mo puyo dere, ma.
4: Sa pila kaadlaw? Forever na ko mupuyo dere. Kay gipabuldos na kang balay dito nga giswat palagka.
3: Wala ba, oy. Ang ako bot pasabot. Mas gusto gina ko nga din hika puyo para one big happy family. Oh! Adamay. Madungagan po ng mga masinggan o baba nila sa balay.
5: Sa kulitan, rumalansada.
6: Sa tugtugan, umaariba.
5: Every morning mong kasama.

0: Dong, pagsaba bayad nung hay kung gisuman na kagong na kanang ikaw lang gyud. Ano man? Kay kung gisuman na ka nga ikaw lang gyud, pwede man pod kita na.
1: Ay! Iya na!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlugma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
1: Ikaw tanghana ka? Di ka ba lumubutang anang mga bulingon raslabunon? Imong mga brief, imong mga bilis.
2: Kabanhat, yun na nga akong asawa. Kanabay ganyan taon, iskasi pa ng baan eh.
1: Hoy ka na! Panghipos, ragod din hibi!
2: Dito ko mo bangon, bala ka magpatulog-tulog ko.
1: Kanor! Hoy, Kanor! Bantog rawa na minaw kay nakatug naman day ni. Heh, makasapot! Matulog na lang pug ko eh.
2: Karon ka. Makatulogan ni ka magpadaman-daman di ko rin. Ito na. Ihagok na. Murahagok si Pangil. Buhagok niya akong asawa ba? Karon, nakatulog na siya. Magpadaman-daman ako. Nang parson si kagusog kayo niya.
1: Ay! Kanor! Ano sa magawa mo nagpaman ka?
2: Sige! Hilapta ninyo ang akong asawa. Kimagina may tabo ninyo. Ako si Mangkanor, wag kumadlok ninyo.
1: Hala?
2: Labi na ka kung asawa
1: ninyo hilapdan. Ni, oy.
2: Mag-awa
1: hina, ninyo. Tulog na, balik ka no. Hey, ginaman man di ay ni, oy. Hapdusas akong naway sakita sa pagkasagpa, oy. Hey, sige na. Tulog na.
2: Nakabaw sa yun ko. Yes, nakabaw sa yun ko sa asawa. Maldita kay ka. Nakabaw sa yun ko, Nemo. Tama-tama, nakatulog na siya. Matulog na siya ko.
1: Sige! Doon!
2: Panamay, ang akong asawa, ginaman po siya.
1: Badyakan na ka!
2: Okay, okay, dali.
1: Sige!
2: Dali, matadali.
1: Sige, hilapin niyo si Kanor, kay mo ang ginabaguman niya punogon na mo.
3: What is it you want, Mary? What do you want? You want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down.
4: Saka

Sabay, hindi na kameth, sipag lang, tignan mo sa net, kilalang, na malupet, na nilalang, may ahit sa head at iba ang, aking swag, aking chick,

ako tagirap. Alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala na dapa kakatingala.

0: Sarong Banggi.
1: Nailing ko ti mama uba, ti papa uba man lugod ako, tigi lugod, kalaligot kung kalaligot.

0: pwede mahimong fluorescent dong nga ano di ay para bitodong pagabi dong ako'y muhatag kahayag ni mo dong
1: ay ana

0: pa rin up. Oh. May sigarilyo pa kada? Kada itadabi?
1: Ari pa pare eh. Kadamo pa? Wag yung pagani, maubos pa ngayo.
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: mo pingaud to. Ano po ti mo orderon?
1: Mausa nga bulalo, ngan? Mausa nga half rice.
0: Okay, usa nga bulalo. Pero sir, dure pwede mag-order hino sa nga half rice. Dapat one cup good nga rice.
1: Hino ang nagsire nga dire pwede mag-order hin half rice. Di ka ba maaram nga may balaod yan na nga gindidiri ang mga kaunan nga dire mag-serve hin half rice? Baadaw! Hinga nagtitipid ako yan ha?
0: Hala, sige sir, para haimo. Sige nala, pwede half rice. Makaraod man na eh.
1: Ha, amo iton. Sige, maduha nga half rice.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Darling!
1: Oh, Kanor! Unsa naman pod?
2: Darling, ayaw kong supladahe. Kina ko'y regalo sa imo. O, tanawa. Bagong cellphone. Tcharan! Touchscreen na, darling. O, tanawa.
1: Hala? Gupuhan ni cellphone na Kanor, oy!
2: O, nairegalo na ko sa itong anibersaryo.
1: Hay, salamat. Nakahinumdom na gid ka, Kanor.
2: Oh! Ay, siyempre pa, darling. Ikaw pa. Malimtan baguday na ko na para na sa imo, ha? O, tuplok-tuplok ka ganit na, tanawa.
1: Hala, paganahan kay ko kanuruki. Makasiusin ako, makadula na ko mga FB games.
2: Oh, tanaw ang front camera pang selfie. Oh, mag-selfie ganit ang duha.
1: Ah, sige.
2: Oh, 1, 2, 3. Oh, di ba? Na-flash ang front camera.
1: Hala, kagwapo kita ni Kanor. Uy, thank you, Kanor.
2: You're very much welcome, darling.
3: Hindi! Ako ako ng cellphone, hindi!
1: Unsa?
2: Ah, panamay!
1: Kanor, unsa man eh! Abi ba na ako gipalit ni Moni para sa kuha?
2: Dili, darling, oy! Nakitaan ko lang ng cellphone na dito sa park. Muna nga akong gipalit kay sayang mampun. Muna nga akong regalo sa imo.
3: Ako ako na, hindi! Yang gako, hindi!
1: Tanawa? Pati bata, iluga rin mag-cellphone! Ihatak ko na siyong nam!
2: Agay, darling, agay, darling.
1: Iuli na, iuli!
2: Darling, ang akong ingon, darling. Ingon na niya ang akong palito na cellphone sa imo hapon. Ayaw lang na, hindi man ato. Iuli lang na ako ni sa bata. Sabot ka.
1: Sabag! Iuli ni mo, dili!
2: Ingon gani ko, iuli na. O ta, dali, dali ta. Kay buha man din cellphone ta.
3: Ang binibi!
2: Agay, no. Agay ta, pandamay ni mataan ng baksidor. Mabunay ni Gnaong, eh.
4: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Inday, may star drink akong ugangan sa tatlok bulan, ha? Kaga ari ang listahan sa mga pagkaon nga iyagid na paborito.
1: Okay, sir.
0: Andaman mo lang, ha, kung may iluto ka sa mga ginlista ko, ha? Kay ikaw ang tabugong ko, Dres Balay.
1: Ay, aba, forte.
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba, magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Ay, sir! Excuse me, check up lang, sir, ha? Tanaw na sa imong bag.
3: Oh, kumana?
2: Ah, sige, sir, lakaw na, sir. Uy, kaning isa, ma-escape now. Sir, excuse me, sir. Ah, palihog kong hubuan ng imong long sleeve, sir.
4: Sige, sir, hubuan na ako, sir.
2: Nabudlot na oray ang puso na niya. Ah, sir, kinahanap po hubuan ng imong pantalon.
4: Ha? Huh? Apilong bagay pong pantalon, sir?
2: Apilon, basig na kagisok-sok na nga kontrabando.
4: Ah, sige sir, ako na yung hubuan akong pantalon.
2: Kanag yun, tumanjus bala, o oh, diba sir?
4: O, karon sir, kita naman ni mo nga wala ko'y dalang nga kontrabando. Nga, alangan man nga imom na yung hubuan akong boxer short.
2: Oh, siyempre, apil na tanaw na ito basig na kipaipit na kontrabando na skinailad man.
4: Ah, sir, dil na na pwede sir, kay maulawan sa tana.
2: Sir, maulaw, hubuan ang imong boxers.
5: Oh, piwan ka nun.
2: Oh, P1 recharge.
5: Saan na? Okay lang ha?
2: Ay, okay na kayo ko na P1 recharge.
5: Oh, sir!
4: Kiriyon!
5: Sir, gano'n nag-ubo mo ka, sir? Kasi may napahubo ni mo.
4: Ipahubo mo ko sa imong kauban good kay inspeksyon daw.
2: Oh, sir, ipahubo ko na kay inspeksyon gani.
5: Kalugawa ni mo mga kanur. Uy, kani imong ipahubo? Mauna si General.
2: Oh, siya, General!
4: Piwan kanor, unsa man imong kalaki? Anong imong mo kong gipahubo?
2: Ay, sir, mo gipahubo ta ka, sir, para makita. Ngayon na dapat ang lawas sa mga pulis. Sama ni mo, macho kay sir, mura si Gardo, bersusa.
4: Mau ba? Sige, pag-ubo sa da.
2: Pahubuon ko. Sir, bili ng boxer short, sir.
4: Hubo na! Hubo! Ha!
2: Maloy ka, General, maloy ka.
4: Sige, hubo na tanan!
2: Kita itong armas ni Puigo, anil.
6: There's more
7: sa tanghali.
8: More sa tanghali.

0: Hugot pa more!
1: Minsan, isa akong artista. Umaarteng masaya kahit nasasaktan na.
2: Hugot pa more!
3: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
4: More sa tanghali!

0: about parenting testimonial.
1: Kung galing si Nonoy, gusto ko lang magpasalamat sa MOR kay Tukunzilla, talatanan yung mga murto sa balay do. Naglalayas, amot ba si Pinabilin pa di, pero matsag ko na wala na. Labi na gid bala sa hapon bala, inang rock music bala. Bago matsag ko talatanan yung mga malay espiritu na dudula sa balay. Sugod sa nagapatukar, kamisang mix of rocks ang MOR, wala nagabula ang baba sa manghod ko. Tapos sa tiyo ko, wala nagauwang. Tapos sa nanutaran ko bala, wala na ako nagalaway kung makakita ko ninuguan. Ako galiliwat si Nonoy ah. Tungod sa MOR daw, nag-aayo ko sa Yanggaw. Aba, Berte!
2: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around, understand the layout, and quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with observation.

0: Class, simple lang yung pamangkot, ha? Sino ka sa bat sini? Arithmetic, okay? 3 + 5. Abe, ikaw, Julito.
1: Ma'am, si Zeo lang na. 3 + 5 = 8.
0: Very good, Julito. Another question. 5 + 3. Abe, ikaw, Empoy, ha? Testingan ang abilidad mo.
2: Na, ma'am. Amo ka gina. Basta gani, budlay nga pamangkot. Ako ginatokso mo. Absinay na lang ko na, ma'am.
0: Yes, indeed. You are absent.
2: Eba, uperte.
3: Mapapadighay ka sa sarap.
4: Sa tanghali, araw-araw, piyesta.
3: Dahil ang saya, no.

0: si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, pagkasiksya ni mga balhana ni. I-add ko ni sa Facebook. Kaning isa dugay kay kong i-add. Huwag yapon i-add akong friend request. At kaning isa mabos kayo. Agoy, kamis. Huwag akong ganahan ng mga lawas ka ng mga balin kagason kayo. Pero nagko kayo kaumaon. Pagkasiksi na pa isa. Pagkasiksi na lang, Diyos. Murahan yung sawa nga naghapa. Pagkasiksi na lang yun.
1: Kanon!
2: Ah, pandamay. Ako asawa. Yes, darling.
1: Bilar ka ha? Kasi gini kang tanaw-tanaw ang mga babae sa Facebook. Kaniin mo patilya.
2: Agay-dadeng. Maloy ka dadeng. Agay-agay. Wala dadeng. Sagay tanaw-tanaw siksing babae. Ako aganin yung ipang cancel ilang mga friend request. Yung ipang block na ko. Kaya di ko ganahan na ni mga iturade. Kaya ikaw pinakagwapa na ko, dadeng. Ikaw pinakagwapa.
1: Unya, nga nung nagsiga pa manay mo ang mata di ha?
2: Siyempre, darling, siga naman kong matadaan. Kaliwat ba yan mo, mga burglar?
3: Salo-salong pang fiesta!
4: More sa tanghal!

0: Hindi mo alam dahil sa'yo, di ako makakain. Di rin makatulog buhat ng iyong glokohin.
1: Pare, marab ka? Kakurigod mapurutan ito ngayon mo boses.
0: Wow! Talaga, Mari?
1: Oo, pare. Basag eh.
2: Sa tanghali!
3: More sa tanghali!

0: Bulutoy.
1: Yes, ma'am.
0: May limang ibon.
1: Mm.
0: Binadal ko ang saro. Pira ang natada.
1: Wala, wala. Wala natada, madam.
0: Aw, oh, ano na yan, Bulutoy? Una ko, tatawo ka na magbilang. Saro man sa nabaga ang binadil ko sa lima.
2: Iyo nga ni, pero, siyempre, madurulagaan, matiripwasan ito. Mau, wala, wala, matatada.
1: Ika man daw, madam, binadil sa kataid mo. Ano yan, ma-STD ka sana? Bad ma one time ka baga. Karinan pa siguro.
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ang pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Kinsa galing ka dong?
0: Ako dito si Lito, sir. Mag-apply ko pagka-boy, sir?
1: Ah, mao ba? Mag-apply ka? Ah, simple lang may trabaho din, no? Magbahog ramang kasero. Basta galing buntag, imo siyang bahogan og ham. Kumpaniod to, imo siyang bahogan og litson manok. Pagkahapon, imo siyang pakanon og corn beef.
0: Ay, sir. Mag-apply na lang ko pagka-ero.
2: Anna!

Ha! Ang galing ng aso ko, pre! Tuwing umaga, dala niyang dyaryo sa akin. Alam ko. Ha? Paano mo nalaman? Ikunento sa akin ng aso ko eh. Ha!

0: si Mang Kanor.
1: Giant pa kanusot, isang gulay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Oh, Mang Kanor, shot!
3: Shot pa, shot pa!
4: Oh, Mang Kanor, relax mo. Ako may gunner. Ay, mo shot to. Isa lang sa'yo mo, kay maoy ramakay ka.
2: Oo, sige. Ako na po, libut.
4: Shot. Postlan man nga broken-hearted ka na.
2: Galaw-gawa, Mang Kanor, eh. Natamaan naman ko.
5: Mag-action po kalipong ba? Napamalitag inang niya.
4: Kaya siya, nangahubog na mo na yun. Taul siya. Kadali, bagunin niya mahubog. Ako, Mang Kanor is my name. Gahe kay Kuhugon. Mahubog ba dahil ng gunner? Asa ka kita gunner nga nahubog? O nandiyan dyan mahubog si Mang Kanor.
2: Hey, Mang Kanor! Uy! Kanor, mata na siya, Mang Kanor.
6: Ano, Mang Kanor? Naratas at bagas yung balay.
2: Narata diri. Oh, Mang Kanor, abi man mo, di ka mahubog.
6: Oo, oh, umilom mo, di ka mahubog ba?
4: Say mo, hindi ako lasing. Tuyok sa kong panandaw. Hindi na makaya ni.
1: O Kanor, hubog nasad ka, ha?
6: Abi na mo, dili mahubog yung Mang Kanor.
1: Ikaw tohon, nakapula hubog yung kay ka ba?
4: Usay hubog, aligugugag, gini akong asawa. Wala ko na hubog. Kamuong duha, muna'y mahitabo ninyo. Kumuli mo nga hubog sa inyo. Kasabay yun mo sa inyong asawa. Darling, nag-set lang kong mayong sampol ni atong mga kabataan ka ron. Nadilimuli sa balay na hubog.
1: Nag-set din sampol, ha? Adi ha katulog sa gawas!
4: Daling, pasok na ko, daling. Pasigay wak-wak din, daling. Pasok na ko!

0: Pagdiyang Yimichon!
1: Pagkato sa regalo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Pagdiyang Yimichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Pagdiyang Yimichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, para sa baby!
0: Pagdiyang Yimichon!
1: May mga balaklun na preska kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy! Balingi ko, Choy! May papel de liha ka na, Choy, ginabaligya!
3: Anon mo na ang papel de liha, man?
2: Ay, ikis-kis ko sa madamol ng tsura sa nag-aagaw sa bigo ko!

0: Abaw do ka budlay man ni spilling on nga dala ni kundi ni pakadto ni do ga talang no kuhaw na no man ano abi kay pangayaw kita sa lugar ngay ni mo abi mamangkot kita arere ay kay lolo lo di ni pakadto ang dala ngay ni man
1: ambot gani apo ah naglabot sa mula ning edad ko. Duway ko kabalo kundi ni makadtong dalan. Kinuha man ni galakat. Duway man na digahalin.
0: Abaw! Perte!
2: Iba ang kilig. Iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamulang.

0: Dong, dong. Ah, pwede ta kaabot ton, dong? Tsaya boton, nag-aabay man ta. Ingon manggod sa akong mama, dong, na reach for my dream. Ay!
1: Ana!

0: kano!
1: Tumo birada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Dayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Oh, Brad, sakay ka, Brad!
3: Hey, sakay ko! Salamat! Ako pa'y unang pasahiron makapusto ko dahil sa front seat sa pedicab.
2: Oh, Brad, hulat-hulato lang na ito ha, nga mapuno na.
3: Oh, may problema na, Brad.
4: Uy, sakay ko nung.
5: Ay, nung, dari ko.
6: Ay, nung, sakay mi nung. At dari ko sa dumangan kay. Dako na magay ko, maranit na maumod.
2: Oh, sige, sibog-sibogi lang. Oh, okay, kumpleto na, lima. Jis-jis mo.
5: Ah, sige, okay lang nung.
6: Okay, okay,
4: okay
6: lang,
4: okay na, jis.
2: Oh, Brad.
3: Ako yung mong itawag?
2: Oh, ikaw, pwede ka sa likod. Nako kay para mabalanse ang motor para di ta matuwad.
3: Ay pa. Ganoy palikod ba ko nimo? Nauna ba kong naabot? Nakaplasta na ko rin sa front seat. Ibutang ko nimo anang likod ng buhok kong aso. Gusto nyo ka manimaho kong aso? Maupisina pa ba yan ko?
2: Ikaan yung mag-una, Brad.
3: Dili!
2: Kung di ka bubalihin sa likod, mga tumba ka. Gusto ka nga maumod ta dito sa bakilin.
3: Kung ano nga kung maimultang ni mo diya, na ako lang yung nauna.
2: Kung di ka gusto bubalihin, nahala, naaog dira.
3: Panamay, panaugon ko. Diyos lang baya niya akong pamilite. Dilibrada nga akong pasabot. Tama din na di ako sa imulikod. Kay kaning duha, tambok man na diyan na subangan para balanse.
2: Onya, mo reklamo makangamanimaho kagaso.
3: Walay, di pakuha na. Libre na nga akong pahumot. Labong wako ka pamirpim rong muntaga.
2: O sige, gunit. Kay musubida na ta.
3: Panamay, nasubida niya.
2: Pagawin din mo.
3: Lisaudan niya kung kayong tandas likod eh.
2: Subida na gilid! Bahaw
3: na pa yung kaso. May slide na nga kung labot. Matanda ko!
2: Kulit!
3: Mahulog! Log!
5: Hala sa bakunod! Nahulog!

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Oy Lito, nasolba na to ni may mong problema kung sa imong ipangalan sa imong anak?
0: Pre, nanakoy na hunaan para sa akong mahimong anak, pre. Kay gusto mang good nako, magsugod sa R.
1: Kuan pre, Randy.
0: Dili.
1: Robert pre.
0: Dili yapon. Arman.
1: Ana.
2: More music?
3: Give it to me, baby!
2: Sa MOR, meron! More! Sa hapon!

0: Senator Nicanor, ipautron ta na ko ning akong apelyido, maot ng kayo.
1: Nah, mahal ra ba kayo magpautro og apelyido? Ang mas maayo ani. Ato na lang nang baliktaron aron gamay ra imong bayronon.
0: Ah, di gyud attorney. Ako gyud ning ipautro bahalag bayad kog mahal.
1: Time pa. Kanong porsigido may jud ka mag-ilis og apelyido bisag mahal? Unsa man gyud ang imong apelyido?
0: Lobot.
2: More variety in the afternoon.
3: Mga hits noon.
2: Nothing but the greatest.
3: Mga hits ngayon.
2: Chill ka lang with only the hottest.
3: Isn't it amazing? More sa hapon.
2: More sa hapon.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa Hapon.
4: Ang pinakamasarap
5: na Everything On It Radio Show.
4: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
6: Easy.
5: More dance.
6: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
6: More sa Hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
4: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
6: Wow. More sa Hapon na.
5: More.
6: Sa
5: 3 to 6 p.m.
4: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: ka na!
1: Tumubirada! Nanlog ba sa okra?
0: Si Mang Kanor!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Uy, pagkaswet niyo sa kong asawa. Kikalintura masiguro ni. Kitimplahan ba kong kape? Napag-i-smile eh. For Kanor only. Himala, gini akong asawa ron ba? Tilawan ako niyang kitimplang kape ka na kuha na. Kurya gaba ni kape ha. Pwede magpahitawa, malagi sa ngulang asuka. Wapagin mo tangi kremer. Kurya gaba, gini akong asawa. Iyabok ko ni kape ha. Aniya.
1: Hoy Kanor! Anong giyabo mo na ni mong kape?
2: Pandamay, ang akong asawa. Darling, nasagiran ako, darling. Pasailo ako, darling. Dati pa namang lami atong kape ngayon mong itimpla sa kuha. Salamat yung kay darling kayo mo kong itimplahan. Muna, patimpla na lang kong usap, darling. Kawan ako matiwasong yun ang mga akong kape, kaya akong nasagiran.
1: Ah, lami di akong tinimplahan, Kanor.
2: Oh, darling.
1: Oh, dire bago. Imna ni o. Imna.
2: Oh, kainit. Papasok ko.
1: Anya, Kanor, lami? Ganon yung kunot pa na imuhang nawong?
2: Paita mo yung kape, ani. Oh, lami kay darling, lami to kayo. Lami kay buga sa mong naw.
3: More hits, more fun, back to back.
4: Swak na swak.
3: More sa hapon.
4: More sa hapon.

0: Sweetie Pie, kabalo ka bala? Daw drugs ka?
1: Daw pwede! Plan ha? Pick up line na naman! Haber, sige be! Bakit kay tungod makahadik ko?
0: Hindi! Ay, ginagawa mo ang kabuhi ka!
2: More hits, more fun, back to back.
3: Swak na swak.
2: More sa hapon.
3: More sa hapon.

0: Pagtiyang Yimichoy!
1: Pagkero sa Ricardo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Pagtiyang Yimichoy!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Pagtiyang Yimichoy!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Pagtiyang Yimichoy!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, may katol ka na, Choy, para sa langaw?
3: Ay, day! Daw sa lamok mo lang ang katol, day!
2: Choy, amigo ko, abi, sa sobra ka sweet, pati iban nga bayi, nagatapik sa iya, daw mga langaw!
4: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ginapanawagan ang lalaki nga bag-ulang na paggunting sa barbershop, "Sir, palihog balik anay, kay ang imo dilunggan, nabilin. Salamat!"
1: Pow! Puwerte!
2: Turn your radio up. You are listening to Mix of Rock.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
1: Ma?
2: Na?
1: Ma?
2: Ah?
1: Kanang mulakaw sa minikanor ha, mamiesta sa medito speakers barangay.
0: Ma, ikaw na bahala na rin sa atong panimalay, okay?
2: Way problema.
1: Mabring house, Rami, ma.
2: Salamat, nak. Adunay bring house. Mga yung kigidalaan dyan ko sa kong anak kong ni Kanor. Abrihan na ako ni Ani. Aros Balinsyana. Nagilo na yun ang kanon. Napay humba. Napay bukbog din sa gilid. Kalami sa uyok. Kaunon ako ni Bikin. Murag nalipong na yun ko gigutom yun ko pag-ayo. Palangga yun ko ni Kanor. Gidalaan yun ko niya bring house. Kaunon ko ni
0: Oh, now I come.
2: Oh, Kanor! Dagang kay salamat, ha? Kay mo yung kong gidala ang bring house. Lami yung aani, uy. Nga na yung mamanigisagol-sagol. Pero okay lang, kay nagang pa mag-unod ang bukog.
0: Ah, palamay ko. Ikaon sa kungangan ng lamaw.
1: Kanor! Gibahugan na ni mong ira!
0: Dali!
2: Ah, unsang lamaw na?
1: Ma! Imo man lagi ng gikaon. Nga lamaw man na, param na sa ira!
2: Unsa? Iyon ni Kanor mo ng bring house ni sa kuha mo nagikaon din ako kay Naksyong kong kalipang.
0: Ah, bitaw, darling. Dili na para sa iyo. Mo ni akong gibring house para kay mama ni mo. Palang gabay na ako ni akong ugangan.
2: Patawag yun eh. Lamaw niya yung bring house.
0: Ma, para lagi na sa imo ha. Kusa pa ka, darling. Asa mo mas importante? Ang imong inahan o ang iro?
1: Ma, ayaw lang na.
0: Ilam na, darling. Sige ma, kao lang.

0: Cek, mau nang bayana nang gagamit og sabo.
1: Mao ba pewang kanor atong dakpon?
0: Ayaw sa Cek, kanang masak panyo na to sa akto.
1: Okay, atong batayan.
0: Oh, di na Cek, kikuha na sa babay ang sabo. Nga nagibutang sa plastik, maghit-hit na siguro na Cek.
1: Oh, naana, unsa man ang klase nga sabo? Namang gibutang sa iyahang ilok.
0: Hala Cek, pandamay, dili man din na sabo, tawas man day na.

0: Makakunambre man ang mga kansyon. Kosa sabroso, alin na dito yung lugar. Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre. Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha.
1: Class, class, class. Pamate, may hambal ko sa inyo.
2: Ma'am, ano to, ma'am?
1: Amo ni Bala Class. Dapat naton batunon ang kamotoran. Kung laway ka, bright ka.
2: Ah.
1: Pero kung guwapa ka, mango ka.
2: Ayaba. Amo gali, ma'am? Baw ka bright gid sa imo, ma'am ba?
1: Abaw, perte.

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, Mangkanor! Ano man yung manok? Hybrid na?
3: Ito, Mangkanor! Eh, andam kong mupusta para nang yung manok.
4: Maski ako, sugalan ko ng manok ni Mangkanor, bay!
3: Mas labar na ko, bay! Ako, papil ko!
5: Ah, kaning akong sunoy. Gahe kay ni! Oh! Kayo na kay sunoy na ni Boy di Bocha ni! Eh, sugay ning sunoy na ni Hybrid ni! Di ka ni sa kong amigo nga si Ronel, mga rati ning manok ka ni! Kuyaw kay ni! Hybrid ang mga pelsa akong ipakawal na ni! Nagkagay kong injection na ni! Pwerte kay isaw ding sunuyan eh. Kanang inyong mga sunoy, mga talawan na. Layo na kay nasa kong sunoy.
2: Aw, oh, kung mauman dahin na, ato na nang tari na.
3: Sa pamidugayan, tari na.
2: Oh, 50 mil ako ah. Oh,
6: 50 mil po lang ako ah.
3: 50 mil, bay.
5: Oh, sige, kasado na tanan.
6: 50!
3: Oh, meron, meron. Sumala,
6: sumala, sumala, sumala, sumala,
3: sumala, sumala, sumala,
6: sumala, sumala, sumala,
3: sumala,
6: sumala,
3: sumala,
6: sumala, sumala, sumala, sumala,
3: sumala, sumala, sumala,
2: Oh, kana, Mangkanor, ibutang na yung manok. Sigurado na yung kwarta ni, ha?
5: Ay, sigurado na kwartang malabo na tani.
3: Kwarta ni!
7: Kananok! Kananok! Kananok! Nok! Oh, hindi na kayo manok! Nok! Nok! Nok!
8: Hindi na ka ng manok!
2: Sunog na yan, Mangkanor! Anong midagan mo tayo mo sunoy?
5: Pandamay! Akong manok, midagan!
3: Out
6: kayo na kay Hybrid ng kanang manok.
3: Masalig na makatarong.
6: Nung dami man ganon, 50 mil ang sunog. Kinidagan ang imong manok.
5: Aw, sabong na yun eh. Abi man akong lumbaan eh sa sunoy ang atong apilan.
3: Hindi ni may uli mong kwarta ha.
6: Sige, brad!
3: Sige, may sumayo!
5: Mudagan ko, bahala mo niya, mudagan ko!
3: Balik na rin!
6: Balik na rin!
5: Anok, punatakunok sa mayroong tagdagan, anok!

0: Dong, murag yung kag akong vitamins dong ba? Murag yung kag Centrum. Kay nga no, because you make my life complete.
1: Ay! Ana!
2: My Only Radio plays more.
3: More sa Gabi Express.
2: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: moskitero, moskitero, bakal ka mo dyan, barato lang.
1: Day, day, day, tagpila ni moskitero mo.
0: Barato lang namin, istig lima lang nakapisos. Oh, moskitero dyan, buy one, take one.
1: Day, day, day, ano man itong moskitero mo man? Why ko tinulugan yung gabi, nakasulod man itong lamok man?
0: Ay, nine, kasulod ganing tao, lamok pa.
2: Ma, abaw, puwerte!

0: usa ka adlaw. Mingkaon si Mang Kanor og iyang kumpare sa usa ka social nga restaurant.
1: Miss?
2: Yes, sir. What is your order?
1: Give me a Swiss steaks and French fries.
2: Okay. What about you, sir?
3: Parehas lang sa iya, ha. Tigay ko Swiss steaks ug first fries.
4: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: si Mang Kanor.
1: Giant baka lusot? Isang gulay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Sir Mang Kanor.
3: Ay, engineer.
2: Managpintura imong balay. O sa may mo'y kasulti.
3: Ay, ganong pink man ang color sa akong balay? Ha? Ganong pink man na? Ang gusto na ko, blue. Ganong pink man? Tingnan natin ka. Di ba hirantin ka, engineer? Ayaw pataka. Ganong pink imong ibutang na blue ang akong gusto? Dalawa. Dahil kita murang hilukitin ang akong balay. Gusto na ko, blue. Dili, pink ka sa mall ka, engineer. Nagbayad ko na mo.
2: Sir Mang Kanor, relax lang. Pink may gipili sa imong asawa.
3: Oh, bau ba? Muna'y saktong kulor, muna'y saktong pintura. Dili sakit sa mata, bugnaw kayo kung imong tutukan. Nanawa, ako arang balay ang kulor pink nire. Magkanindot sa kong balay. Kay ba humanggong ka-engineer, ang akong asawa, mahiligon yun na sa color pink. Gikan sa iyang bag, gikan sa iyang planner, pati paper bag na pink na, iyang kuko pink, iyang sanina pink. O na gusto niya mong balay pink. Okay kayo na sa kuha, okay kayo. Sayang ikwan na magparipinto sa kuha ni.
4: Want the best defense against germs and illness? It's simpler than you think. Good hygiene. Our hands touch hundreds of surfaces every day, picking up all kinds of invisible things. That's why regular hand washing is the single most important habit for your health. Make it a rule. Wash your hands thoroughly, especially before you eat and right after you've been outdoors or in public places. Use soap and water and scrub for at least 20 seconds. It's quick, it's easy, and it keeps you, your family, and everyone around you healthy. Practice good hygiene. It's your superpower against germs. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Kung may bagyo, ang mga estudyante, wala klase. Ang mga empleyado, sige, panrabaho. Sa trot lang, ano kami? Immortal?
4: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
5: Para lamang ABC.
4: Music so right.
6: More Sagabi.
4: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Miss Gapoy, sulod sa akong opisina kag sirahan mo dayon ha.
2: Sir, maluway ka sa akon, hindi paghimuang. Malain mga tuyo sa akon, sir. Maluway ka, hindi.
1: Oh, nanukay mo ya, Miss Gapoy ha. Kung magamo kasi na, wala ka na lang increase.

0: Pre, anong problema? May ito nagpangasubo ka ginaw?
1: Ang problema, gitrigin ka nagabi na lang. Kadagabi na lang, piramiga panguhit, misis ko.
0: Ay, anong ginaw problema? Pre, nami ganyan na piramiga panguhit si misis mo.
1: Ah, problema, gidya pre. Tako gidya pre, nga problema. Tatlo na yung katuig ng ligad, napatay na si misis pre mo.
0: Nahay.
2: Abaw! Puwerte!
3: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: Daniel itong pagkaunay. Wanay lain.
1: Nanong manday, Bitoy?
0: Pamahaw, ginamos. Paniudo, damban. Panihapon, buwad-put-put.
1: Kunya, usa man ang diferensya na, Bitoy?
0: Tay Kanur, akong singot, parat na!
1: Kanamay!
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Uy, palagpakan na to si Mang Kanor. Kuya, huwag yung mukanta ni Mang Kanor, uy. Woo!
0: Salamat, salamat. Hello, my test. Karoon akong sunod na awiton mao ang My Way. Woo, palakpak mo niya. Palakpak mga title. And now, the end is near. And so I face the final curtain.
3: Saan mo na, uy, lagi? Grabe kasi Mang Kanor ba? Higaong giganta.
4: Lahan na lang, patan. Kanapulo na lang, baik-baik ang baba.
3: Uja, di masag. Bukirpuan, arka bugaong. Bisa, bisibo bugaong. Diris buduke, arka bugaong.
5: Bugaong lagi kaysa basketball pati naman sa sigalong.
3: Mang Kanor, pamahasa kong mic diha. Bito, Mang Kanor, kami buon, mukanta buon me. Bito, Mang Kanor, kami buon, mukanta buon me.
6: Ako na ito eh. Bito, kataon. Kataon mo ang giniya, gituwa kong laway. Gusto mong kanta. Uy, magkataan, irsuple. Gusto mong kataan ka ng BJS.
4: Ang sama na eh, bugaong. Magkaroon si Mang Kanor. Palungan na eh.
3: Palungan na yun sama na eh. Aw, kung ingon ana man lang, undango na nato ni. Eh. Wala yung mga ta.
6: Hoy, bitaw. Ujod ko, alam. Ujod ko.
4: May ako may undang na nari bay. May taro ni. Puros Mang Kanor makanta.
3: Oh, good. Klalo.
0: Mau ba? Namasok ko ng mga kanahan. Murarabag mga angayan. Wow na ko ng mic ba. Oh, gusto ninyo, microphone ninyo ha? Pagpalit mo.
3: Hoy, Mang Kanor. Anong imo manang gidala?
7: Anong iibot pa ni mo ng microphone?
0: Pagpalit mo, pagtagsa mo. Waong ko ni kaya kuha ni microphone. Muli na ko. Mahana mo niya. I did it. My way.
3: Mang Kanor!
8: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, 'di ba? Uy, andam na ang next song. Kanta na!
1: Sakit! Kukis ah? Sa ulo? Pero permigit sa kasing-kasing.
2: Bow! What the?

0: Laika, matuulangon ang kaldirita. Permina!
1: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
2: More sa gabi.
1: More sa gabi.

0: Good morning, sir. Ano pong order nyo?
1: Sarong lard na burger. Buda, sarong lard na soft drink.
0: Dito nyo po ba kakainin, sir?
1: Pwedeng sa lamay sana-sana. Na makasupog balkong digdi. May nakapila pa sa likod.
0: Sa table ho? Ayaw nyo po bang sa plato para di baboy tignan?
2: M.O.

0: Yala ba ito mano? Tako may ba ito healthy food? Dito yung vitamins, tato matu. Kaya dito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na goodness.
2: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
1: Si Mang Kanor.
3: Uy, Mang Kanor!
4: Oh, sumayato!
3: Tama-tama, dude. Baligyan na akong kotse ba? Malita na lang na eh. Sayang kayo kay Tanawa Sinaw. Maintenance pagig kayo na ko na.
4: Ikuha na mong kotse. Dagagag priority. Gikarga na. Mobile hit na. Di ko mo palitan na. Karaan na kayo.
3: Anak ka!
4: Unya, kanay mong kotse. Napagkinsi ka mong kukok na muyo. Ibuha na lang na mong kotse.
3: Ilamdra, Mang Kanor! Kusog ro ba kay kamang hulaman, ha? Hinungdong ka itong naay mong mga parente. Nangulam ka sa ang kutsi. 1 week di magihulaman. Nireklamo ko. Nga karon, imun nang saway-saway yun. Mamakay utang kabubuton, Mang Kanor.
4: Madamay, nasukod is putot. Hili ang ako, Gigon. Wapo kayo na imong kutsi.
3: Yes.
4: Kanang imong kutsi ka na yoko. Okay kay na at least bago na po ng imong mga pet. Kung sa una iro, karon ok-ok na po. Okay kay imong kutsi to. Iwati mo. Balag magbaktas ko kaysa ka na di mo andar.

0: nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Ayos, wala itaw. Higayon na ako makapangawat karon.
1: Kinsa na?
0: Ngaw, ereng ninoy.
1: Si!
0: Panabay.
2: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa MOR, more sa gabi.

0: There is definitely more sa gabi on MOR, my only radio.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Pre, huwag ka na tinago sa akin, pre. Balaan ko na pinamber sa ATM mo.
1: Pre, hindi ka ginakabalo kay secret ko na. Pero sa toon lang, pre. Balaan mo, Gidman. Ano, be?
0: Sisew, pre. Kita ko na mo. Apat ka astares.
2: Abaw, perte.
3: Kapag may you and me, there's more.
4: The soundtrack of your heart
3: more sagabi
4: is on MOR. More sagabi.

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tuara? Frio bali o caliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot!
2: Hugot!
1: Hugot pa more!
3: Hugot pa ma!
4: Hindi tungod na kapangalot ako ulo ko. Na problema na ko. Sa trot lang. Hindi pwede nga may koto lang ko? Oh, gusto mo mag-share?

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Ladies and gentlemen, this is the NBA Playoffs.
3: Oh guys, tarungon ko na ito ni. Duha na lang doon kapuntos. 2 points na ilamang nila. Kinakalan, imuwork dito ani. Isa na naka 3 points, taog dito ani.
4: Pilay time na habilin.
5: Last 8 seconds na lang. Tarungon na ito niya.
4: Oh, 8 seconds na lang ha. Mang Kanor, unsa man itong istorya nga? Ngay muha man daw ang gipustang atong premyo sa championship. Unsa man eh?
6: Ito Mang Kanor, pandamay ka. Mapili tani nun. 2 points na barang kalaban. Agak na tani.
7: Pandamay, lamang ang kalabang 2 points. Ay, magkabala ka mga teammates. Itsahan ko lang ng 3 points na. Kaya na. Pina-Stephen James akong tirada. Baba mo kayo ba? Katong bata-bata pa ko. Ako'y MVP sa mong lugar. Most bugaong player.
4: Mang Kanor, championship game ni. Kinahanglan yun tamo daog ha? Kaya kung mapil dita, wag ito'y premium ba?
7: Ayaw ka bala ka. Ako'y bahala. Basta ka mo, depensya lang mo. Ako'y bahala.
4: Okay, sa katawin mula. Game na. Last 8 seconds na boys. Go!
7: Oh, naging winning moment ako ron. Mang Kanor, winning moment.
4: Last 8 seconds. Asa naman si Mang Kanor, kaya may pasang bula.
7: Pasa na rin, Brad! Pasa na rin!
4: Mang Kanor, tawa na rin bula!
7: Nareceive na akong bula. Baka ang tinikay ko sa 3 points. Tirahan ako. Ali, anak! Pandamay, wag abot lang akong tira. Airball!
4: Mang Kanor! Anong waman itong kabot?
5: Mang Kanor! Pilti na, Brad!
7: Pabitong-bikong ko. Agay, sabag mo na bikongan ko. Sabag, bikongan ko.
8: Kapag may you and me, there's more.
9: The soundtrack of your heart is on M-O-R. More Sagabee.

0: Paringes, permi ka na sa nang mintis. Permi na!
1: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi, gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: for anything else, class? A verb is an action word. All right, class? Give me some examples of verbs. Oy, hands up tanan, wala ka balum. Oy, ikaw, buknoy.
1: Transitive verb.
0: Oy, connected by. What else? Oh, Rango.
2: Linking verb.
0: Oy, ikaw ba sa Linkin Park? Connected by. What else?
3: Nagagjamba ako, ma'am.
0: Oy, ikaw.
3: Istoy is my name.
0: Istoy, ikaw.
3: The name you can trust. Verbs says angry babes.
1: Abaw, fuerte.
4: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: WMOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy, take it slow. Feeling my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Basta bitaw kauban ta kadung, katulgon gineng kayo ko ba? Mau ba? Ngano, boring day ko day? Dili man, lami manggon magpahuway kung ikaw ang akong abay. Ay!
1: Ana!
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oh naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
4: Easy.
2: Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kung mutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katinyala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
1: Unsay sigyayaw ni mo diha, Kanor?
0: Ay, unsa pa, kanang imong inahan. Buhay, senyorita, kay restong panimalay. Mabay nakipuyo, mura pa yun ang senyora. Way trabaho. Makalagot yung makasuro kong dugo.
1: Ayaw po na anaa si mama, kaya ako man ang inahan. Nagatrabaho, bitaw na siya din niya, nagatabang-tabang.
0: Tabang-tabang, tanawaragod na diha. Mabagay na si kahugasan ng plato diha. Mabagay siya kapanglimpyo o kapanilihigan ng salog. May panagkuha na lang siya katabang. Kaya mo trabaho pagtarong.
2: Kaya nga no, Kanor, magkuha mong katabang. Naka mo'y ikabayad? Ikaw na ba ang tamang guna dito sa gawas, ha? Gusto ka gunahon ko lang naon, di ba?
0: Ah, pandamay. Ang akong ugaan. Urahag na ang bairan. Ay, ma!
1: Oh, tanawa, Kanor. Nang guna manggani day na si mama. Tumiaging si mana, pabiyan ako nagisugo sa imuha.
2: Onya mo ingon kang awa ko'y trabaho din sa inyo? Ipangkit-kit na bang ganyan ko sa mga mananap?
0: Purbeda niya ko gangan. Pagkabutan yun. Kanong kit-kiton makas mananap mga mananap ang bukang dako? Karoon na ko. Mangunay din yung mananap po ka ng kauli. Mau niya ko gangan. Buutan na. Kwapa pa. Ma, pasalamat yung kong anak ka din sa mo. Kay kung dilitungod ni mo. Uy, anatag bitin dire, tungod sa kataga sa mga sakbot.
2: Ano ba? Aro magkasinabda na ita?
0: Sa mga pagkukong sa bitin nga, nahadlog namang bitin sa naong sa kungugangan.
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: ko ka. Permi ka na sana nakadapa. Permi na.
1: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
1: Okie dokie dokes.
0: Aba, in the mood sa duty ah.
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: 후곧
1: 후곧
2: 후곧
0: 후곧 more
3: 민산 sweet 민산 hindi 민산 nagpaparamdam 민산 deadmalang ganyan yata talaga pag option ka lang.
4: Who got that mug?
5: You're listening to MOR, my only radio.
6: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
7: Wow, thank you ma'am.
8: Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
6: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
9: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
6: Galing-galing ni Kuya.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mangkanor.
1: Kumudirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mangkanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mangkanor.
2: Mangkanor, tara, ulo na ta. Mana magtugtog atong banda. Murag asa mga masamay.
0: Ah, una lang mo kay dire na ko sabay sa mga angels.
3: Sige na, Mangkanor. Tara na. Alin na dire, Mangkanor. Sabay na, ta.
0: Oh, tanawan ninyo. Diha ko nila gusto pasakyon. Una na mag-uli. Pag-taxi na lang mo kay muhets na ko dire. Okay ba?
4: Ah, bahala ka dira, Mangkanor. Una na mag-uli. Tara.
5: Una na mag-uli.

0: Nanay taxi. Murag sila kanor na gid ni ba.
1: Uy, Abi kape kay maligkan bakas-kaso gitara ba.
2: Ay, ako sa drum nga nay, kape nakay kung kamo.
3: Asa ka nitong sunod tugtog bay?
0: Uy,
2: sa oriental.
0: Kamo ra lagi.
1: Layo pud.
0: Asa man akong bana? Asa ni si Kanor?
1: Si Kanor,
4: kuan kanang
2: ana, narara ko.
3: Ana, sunod, sunod.
1: Nasa likod, nasa likod.
0: Asa man mo?
5: Kamera ko. Nalabog ka.
0: Kinsa man yung sabay ni Kanor? Goodbye, Mang Kanor!
6: Next time ulit, Mang Kanor! Ay,
7: salamat kayo sa ride! Sunod na po mo hit sa pugko ninyo. Bye-bye!
6: Bye, Mang Kanor!
7: Goodbye!
0: Goodbye, di ay, ha?
7: Panamay, si Darling!
0: Wala ka nang sabay si mong kabanda sa taxi?
7: Okay.
0: Kidini ka mang hit sa mga babae. Ali, diri, chicks on the right kay ka, ha? Ikaw, ha? Suntok ko na ka, ha?
7: Dali, kaya wala ko'y pag-chipin sa taxi. Muna nihit sila ko. Nagmagandang loob lang to sila. Muna nisakay ko.
0: Magandang loob, yay, ha? Ako pag-iati ko ni mo, ganahan po ka kay mga chicks. Aladri!
8: MOR, my only radio. Pinabati natin ang mga night shift.
9: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
10: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag

0: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
2: Easy. Take it slow.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Ginkulbagad ak paglinog gakulob.
1: Balitaw gad pare. Ako, waray man. Nangalipay pangani ang.
0: Ha? Balitaw gad pare. Kay ano man?
1: Kay an mga pinanhuhugasan han akon asawa nga mga pinggan. Naggabubuong. E di, waray na ako. Huhugasan.
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Hoy ni, dakulao na ang tulak mo. Garo ka na nakahalon kibados na kabayo. Natadi pa ka minapakasal ni boyfriend mo.
1: Abo kaya kan pamilya niya.
0: Si Sai, so ama o so ina?
1: So misis niya bagang?
2: Dog only!
3: M.O.R. Life! Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes!
3: Aba, in the mood sa duty ah.
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
1: Gahi ba ni magulo, oy?
2: Out of order, gani. Gahi ani mo, oy.
0: O say out of order? Barangay hall ni nga CR, pang public na din ninyo'y paggamit. Kabalo mong kaniharan mo sulimbanga kung mata kay Mwakso na gubirte. Mugnaw na kay kong singot, di ko ninyo paggamiton rin sa CR. Kesa may how-how din eh, kinsa?
1: Bawal lagi, bahala ka, oy!
3: Bawal lagi, Mang Kanor!
0: Walay bawal-bawal sa army, padyakan ko ni Kasilya sila na. Pandamay, si Kapitan.
4: Bastos kayong dako, Kanor.
0: Ay, Kap, pahingan daw ni mo, Kap.
4: Kamalo kang nagpabuhagay ko sa kong dibate, dire. E mag kaya ng sira.
0: Kap, relax lang. Kami sugar, kalma. Ano na, Kap? Ni ako din din. Kaispehan ko ng ok-ok din sa CR sa barangay hall.
4: Ok-ok si mong kagaray. Wadyo kay batasan, Kanor.
0: Ispehan ko na, anya.
4: Kanang ako may mong gisperehan.
0: Mura man po kang nag-ok-ok ko, Kap. Ay, nag-ok-ok. Nayokok may kamang sa ibong now. Laga na kumala ka niya.
4: Kanor! Kanor!

0: Tay Kenor, atagi kog dot mi. Atagi kog dot ba.
1: Ay, bitay. Usay dot. Usay dot. Tinguwang nakabata ka. Dot lang yapon. Wakoy lay kwarta. Oh, diaw.
0: Pina man atay.
1: Oh, di ay pitot.
0: Sumani oy.
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: ginapanawagan ang nagpalupok sang super lolo sa iya kamot. Ang super lolo, ara pa, ang kamot mo, wala na.
1: Wow! Puwerte!
2: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
5: Bye,

0: si Mang Kanor.
1: Gayang makalusot, isang kulay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Hi, Miss.
1: Uy, Mang Kanor, naanagi ka.
2: Oh, siyempre, kinago ka, Miss Beautiful. Unsa ganito yung ngalan ni mo?
1: Ikaw dyan, Mang Kanor ba? Nakalimot na ka? Si Angel ko, uy.
2: Ay, pagkagwapa na lagi ni mo. Manto, grabe na kong langit na nidinhiki. Kakita man kong Angel.
1: Uy, nanapun na si Mang Kanor, Jami. Ikaw ba?
2: Maguta na lang unta ko, Angel, kung nana ba kay Uyab?
1: Ako? Single o available? Nga naman, Mang Kanor?
2: Pareho dahil ta. Nangita po kong Uyab karon. Pabor kay gusto o ade.
1: Nga naman, Mang Kanor, naa kay car? Kay sugtunti ka kung naa kay car.
2: Car lang? Latest model na nga kong car. 2016 eh.
1: Oh,
2: dili na ni disose. Postmoto na ni mo start day na. Naka-sidecar pa ni akong car bago kay bags.
1: Really?
2: Hamis kayo kong car. Murang imong paa, Angel. Parehas na nakahamis.
3: Ay, Kanor! Nangadarin tabong ka din, ha?
2: Padamay. Ako asawa. Darling! Yes, darling!
1: Asawa? Aba pa na kong single ka, Mang Kanor?
3: Hoy, Kanor! Iplaster na niya ang mga ipakumpra, o!
2: Yes, darling! Ako na nang isa kay sa tong car.
1: Aha? Car?
2: Kanade, piki na. Shortcut sa kariton, di car.
1: Baka ka pa ka, Mang Kanor. Uy, abay pa na akong naakay car. Kariton man di ay. Ni ang pariya ako na ipuspos ni ma.
2: Dadeng, dadeng. Sabangin ko, dadeng.
3: Car di ay, ha? Asa tayo mo kariton, paliksan na ma.
2: Agad, agad, agad.

0: Mangkanur, kamusta yung mga anak?
1: Oh, eldest na ako, nurse. Ang kinugos ni mo, electrician. Ang ikatulo, teacher. Ang ikaupat, seaman. Ang ikalima, doktor. Pero ang akong junior, kawatan.
0: Ha? Nga, wan mo palayasa.
1: Hindi pwede, pre. Breadwinner na mo to. Basta ko pag-income sa lima.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.

0: kakaute ka pa ito. Muna ako yun ni mo. Pwede na kayo ka mag-concert.
1: Mao ba makanor, tinood ka?
0: Lagi, di ba, Tot?
1: Kanin mong tingog yung ana, mga husky-husky. Mauni gusto ka nun sa mga masa.
0: Kabalo ka. Puno ng gym, basta ikaw mag-concert. Sikat-sikat na ba yan ka sa itong lugar?
1: Uy, makanor, nindot na, mag-concert ko. Pero, sigurado ka, makanor? Mapuno na to ang gym?
0: Sigurado lagi. Kami producer, di ba, Tot?
1: Oo, huwag makisanig yung makanor na haod kayo ni.
0: Maugali, puno na to ng gym kung ikaw mag-concert.
1: Maayo na, makanor. Pero, di ka hata malugian na, makanor? Magpagula ko budget?
0: Hindi lagi ka malugi. Kimabawi na to na, di ba, Tot?
1: Triple pa lang mabalik sa imo.
0: Tinood na. Kaming bahala sa iyo.
1: Approved!

0: 도레미. 뿌리라니?
1: 엘토로 레디나카. 레디나카 세무군 칠토카론.
0: 안담나코 망카놀. 가로나주니. 페로 글바안 마코 망카놀. 어이.
1: 아유 가발라카. 마스케 나 mga sikat nga mga artista, mga sikat na singer, makulbaan pa manggade. Ikaw pagkahanga mo pa'y pagsikat, di mo.
0: Maba, Makanor. Masakay, mapuno ang gym, ha?
1: Ayaw ka bala ka. Tuwan na rito si Putot. Di na mahulugan ang dagom. Tungod sa kapuno.
2: Makanor, all set na.
1: Oh, ready na ka. All set na daw.
0: Ikulbaan di ko, ma. Pero ready na ko.
1: Ayaw ka kulba. Kaya ni mo na. Kaya ni mo. Sige. Ready.
0: Salamat, Makanor.
3: Ladies and gentlemen, a round of applause.
0: Mauna Gudni.
3: This year's
0: Mauna Gudni akong pangalap na maka-concert.
3: Artist.
0: Maggawas ako.
3: El Turo!
0: Ah! Oh, may tao! Makanor! Asa ba mga tao dire? Ingon mo mapuno ang gym. Ingon mo makakwarta ta. May tao!
1: Ano ba na sa perbiro? Kami dyan yung doon ni Putot. Kami dyan yung audience.
0: Yes!
4: Kinakanta na kisayang kayong lights and sound.
0: Magkalol!
1: Ipadayo lang na yung concert. Ano na sa perbiro? Sunod dito na ta sa Aranita. Di ba?
0: Aranita, finally talk ni mo! Jim Gali, why tao?

0: dong, kaktus ka dong. Ngano na kaktus naman po ko. Kay bahalak agwang tahon akong masakitan ko dong, basta kay magakus lang taka.
1: Ana!
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
1: Kanor!
0: Yes, darling!
1: Ihatod sa nako si Apyot sa eskwilahan, ha? Patumara og tambal si Mama, kay gikalintura si Mama. Kasabot ka?
0: Yes, darling! Nagtigin akong asawa. Ako pa'y patimano na nang akong ugangan. Hasta rabang maldita, ha? Ma! Ma, pagtumaro sa tambal, makiinit kay kamao. Nagkurukurong. Mura manignaw ang eksorsisi, mga akong ugangan.
2: Kanor, mo na ba ni?
0: Tumara ang tambal man niya.
2: Kanor, kay epektibo na ining tambal nga gipainom ni mo na ako. Murag na wag tanga akong kalintura.
0: Siyempre ba, parang una sa ibu ha.
2: Nagbag-o na dyan ka, Kanor. Palangga na yun ay kayo ko ni mo. Naulian na dyan ko, Kanor. Unsa man ko nga, moaksyon na magkugtugtuga ako. Kanor, unsa mo itong imong gipainom sa akong katambay?
0: Damay, ako ang gangan. Ma, mapampalagsik yun na sa imong lawas, matanawan lagsik na kaulian na ka, di ba?
2: Oo, nilagsik oroy ko, pero nganong mura naman kong mutok, bakbakbakbuka.
0: Ma, hindi naman ka manood na parang tambo mo, nagipatumar sa kay tambal sa sunoy. Hindi ka raw na ulian na ka.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Napa nag-agparty-party? Ay, nagiti babae mabuting dan o alak jay number da.
2: Ouch!
1: Sutyar aramidak. Right, suta jay CR. Anya number mo kuna. Maminduag mo din nga natirgas.
3: Maride!